ke makari sunu kete muzi. Kume nugo tunganga, igwa kata nini habakata. Kume nugo tunganga, igwa kapata nini manundu habunga. Halo kube nugo kandi. Ata huna njime, ike umu ganadaga gunendi. Ike nae malin nugundi, ike nae malin pale. Sunu kete munya nike yare murana, ike gatiri nade mutole chikini malini. Na kata kube nugo suhu. Haramare mea unishime ni kenye ni Allah sakaka sakaka sakaka.